0: Indian saying, Indian so queeny, Nyakatin healing a Christo, Nyakatin the natural ling, Dandanda say ya ling a Christo. Nanga queen gong a yapyang and ya saying, Nanga queen gong a yapyang and ya so queeny, Cosse cabby saying a Christo. Você que vai sangue na ai, você que vai sangue tata ai. Ganas com ganas nhanguinhe, ganas com ganas nhanguinhe, ganas bem na yavanguinhe, nas bem na yavaninhe. Na yo na chindininhe, Na yapaning eh, kiso Kristo nga yango makaihi, timano kwa matimano kwa taungi, tengo sai tengo zai. Huninga zini santo, kwa huninga zini santa, toho nga tini santo, toho nga tini santa. Tohonga tini santo, tohonga tini santa, tohonga tini spirito shite, tohonga tini sentita. Senga tichengo, kwa senga tintango, kwa senga shkongo, kwa senga nyane. Shkenga sini, shonga shanyone. Aso anga joni, aso anga yabani, so ga joni yani, haki so sini.
1: Atisku
0: no sini, nani yabani. So nanda ga sweni, so nanda ga yabani, so anga sweni, so anga yabani, na so nga tichi ga pyanya, nanda ga tichi ga pyanya. Na so nga tichi ni, Nanda ga ti che ni, so an ga shwe ni, so ga ti mi ni, mi na ga ti sa ni, mi na an ga shwe ni, mi na an ga yo ni, ga sen an ga to ni, ga sen an na cha ni, ga sen an ga te ni, ga sen an ga chao ni, ga sen shi shi ti hi se ni, ga sen so ba ti hi se ni, ga kwe sha len ga san to na, ga kwe sha len ga san ta na, ha ke so kwe ni, ha ke so se ni, ha ke so se ni, ha ke so kwe ni, ha ga san to na.